0: in Tokelau.
1: Hela te mama de Tokelau. El leko ke to e hoka mana tu tu pe maha kailo atu pe kote tato wa winter pola Tokelau e okilani i kinei. Ko te aheo he hulu tahi o iulai. Vei pe koto e hoa, fai aheo. O ka tato kua ilo ton i o te hulu hulu hoa tēnei o uni, mautino lava la toi hoa vai a heo ni. E, nana haka mana tōtu lava ka haie i he tike tia mana komia, e, hoka malulu atu, hoka tulou atu, ona lava ko te mana komia i e ki tātou ilunga i kinei, tātou nā tāpena penanga hoki lava mō nā vaenga mana komia i te ne hele ni. E he lauli mahe hulu la te tiketi. E he lauli mahulu tiketi heo vepe ko toi tahi hoki tiketi e te au. Ka e mea manu ka haila vai mana komia e koulua ni tiketi. E te mātu tēnā kia moe tangi ho ka aloha. Moe tangi ho ka aloha o lua tahi, tahi huitu valu, lima tolu, iwa valu. O lua tahi, tahi huitu valu, lima tolu, iwa valu. Ka hai mana komia e koulua ni tiketi. Ko he toi lahi hoki, tako kila pe kua pe less than 100 na tiketi koi toe. Ka ko te iyo. Ka e ko te nei hoki a ka hau kila e hoki la pana toi tahi hoki tiketi tenei e te au. I te numela o lua tahi, o lua tahi, lua o tolu huitu hoa, tolu tolu ni ka hai e mana komia he te tiketi e toi tahi lava ka e kikila ko a kikila tokila ka lei hoki wa ko te wind ko te hiva te nei e takua ko te winter ball ni e mautino lava kua paki te winter ko tona winga ni kohu winter kai o tona unga ve hoki la holinga mai ni palanke ke hoki ni mai ke awala e winter ni o tona unga hoki la ai ni luti hoki la ni a ni palanke ko tona unga la ko ta to ka hiva ta kamilo ina palanke ke kai itu langa la awala e winter ball ni O tōna winga ki tātou malele ye makalilia, hai hoka leo tātou la kei. E mahai ke pangila ngila, e mahai ke keng keng, kai ke mahana hoana. Ni? Ia, o kako te mea moni lava, e puli lava koe whaiki ei. O hea lava te tuka ngā style e a kako au, heo vei lava iau la kukumatu he palanke ke hoka leo leo. E tukula vai loto tāwa le haka leo leo ai kai. Te mamalo tatou kainga, ka hai ko hoko mole mole lahi le ye i lawa he tino e toi hui a mauehana tiketi. Mole mole ko kei longa mai ki nā numela ye nei ko tuku atu ni. E pakotu numela hoki te mātu hoki tēnā ki ali he. O lua huitu, lua iwa iwa, o no tolu lima hoa. O lua huitu, lua iwa iwa, ono tolu lima hoa, kahi iwe hea mana komia. E, nā, ko te mea moni lava ko tātou ilunga i toke lau iki nei, e tamu hai lava ke hoai te tūlou ni, te tātou senta ilunga iki nei, o kira ni ke heo ni ki nā mea umalele, a ki tātou e hoai ilunga iki nei. E, ka e hoka he taila hili hoki te hea poti, hoka he taila hili le te huia huia mai hoki, ai kila haka lei he ko ko moni he tala moni ta ko kila haka lei na e tai mita nei ko malulu lele ko makalia lele i tu langa ye i ko he nga ta kila te na ve ho kila na e ya tokta mary ho kila tala no mai kite pehi ma te pihi te hulu te nei e ke he mai ho kila ma te hulu ma he ni e kila lele na la ke i pona ko ho ki ni na ko e hoi ngā lua ngai koe, pukona ko hoki la vai, e vai la koe, hoi ke mahana hana, hoi ke le leo la kei, hoi ke mahana hana tō tino, hoi ko nā he vai, hoi ko te ulu pui pui hoka le leo i lava nā pūlou mahana hana e mahai lava ke. Hoi ke le hoka le nā mātua ki tātou mātua ni, wai, ko te kehe kua kehe leo ki te tau, e kua malulu a tiri mokua makalia, e malama ke hoki i nga taitai mihua e toka te a ihe ilunga o nga tāwale. Ia ka he tama heo heo ni nga lava hautua ngau ki lava kita ki tātou ia ia e malolohi ki laka leia tātou matua matua kai mahe nga hoa nau e leo ko ulu e malolohi kako nga matua matua ma nga hoa nau ke hoa heoka leina. Nā la kei, o te mea hoki o tātou hanau e kohu lawa nā skivi pani kohu mahana hona ki loto i tui e tongi ngai hoa ho. Ni? he hoka tonu atu lau mua, he hoka tonu atu ka ni he hoka mana tunga lava mō ki tātou wai e o te mea moni lava e he tātou i loko te mea i tutupu mai tahi lua minute i mua atu he tātou i loko lava nā me tupu ka e mo te pui puinga lava tātou hana o mana tino mātua ki tātou tātou kāinga ke kila kalele kila toka hoki wai e wawe maua lele hoki i te hoa mai peko te makalilia hoki mana tua hoki e tai taimi e oheolo te makalili ko hakaopopo mai mai e tahi tauale ni kai ko te hakamana tunga tu lawa hakamana tua tua ki te kolu malu i e kila toka na lake o tatou matua matatou hana o kako te na hakamana tu atu ona ko tala noa ki te winter ball ko te nā lai hokamana tua tua hoki la nā lake ka o te mea moni lava i o mai ko tatou hiva hui hui toi ho awa i aheo e hea poti mai ai ko lua ki te hiva tene e toke lau i lunga i o kila ni ke heo heo ni hoki ki te latou whole day lava e tau tuku atu ke ki mua lava te tua ke heo heo ni mai te tua ke iei he vaenga vena e mai e ke hoi umalele nā workshop mana hakatahi nga mana maopopo nga mana mea umalele toke lau a tono hoki lava e tau mai koulua ki e ihe taimi tātou i eia e hoelo mai lava ilalo te South Island ke hana hoelo ki Wellington e kotou e ko te whole day nei e tau mai lava koto ki e kai mai hoki lava nā kāinga ki tātou mai toke lau e o mai hoki lava e mapu mai hoki lava ma malolo mai hoki maka malu malu mai hoki loto te e tatou a senta tēnei tau hai atu. Kai hoka he tai lahi te hea poti, hoka he tai lahi te lango lango mai ni, kai tatu la tatou pehe tēnei, kai tai ni.

0: PMN Tokelau.
1: Ia ko te malu tatau ka hokalongolongo, he welewa nai tuko tulawa ki te koulu malu he taimi e heo ai te matu tene ki a Dr. Mary. Mo he hokamalam la maanga hoki a ngai lawa ki nga tui pui pui ane. Kai iyo ko te matua he aloha, kai tai te aloha te tua ko mahai hoki tatou ke hui loki hui e tene hui ahoi. Ke hokamatala mai ko ma peko he alawa na ta penanga hoki. Ia mani he hili, tama he hili hoki e tuka tu mo koi hokamole mole te matua. Kai ele le peko ke hokailo mai peko ko ki te malu tatou kai ngani. Hokamole mole kako he ki tuka tu na hili ta.
2: Ia ma ma lonia te matua ia ko toko ingo ko Mary Toloa ko auhe ho mai ka inga ngā lue i te Pororoa Union and Community Health Services i Polilua ia ka ke tulau ke e mōmola ka toka he tai ki te aloha te aliki ona e tana tauhi ngai tū mau mai pe alawa mo ki tātou toho ana o ngahe ala. Iho, hoka tu loa tōki ki te mamalua nā haihoe au mālā toho le tua ku pātele. Iho, ma te mamalua o tōki lau hoka longolongo mai ki tēnei ala leo, vena ma koutou te kauhai ngā loe ngai hoka hoi a tēnei ala leo. Mālo ni.
1: Hello, Maloni. Hea malo hoki, hello. Hoka hei taila hilele. I tau hiunga Dr. Mary. E mau tino hoki lava ko te tau malulu hoki kua pama i lava ni. Kua lahi hoki na hakam talanga mana talanoa ngā ngai la hoki lava ki na ki tene mta kupu. Ia ki na kona tui pui pui ia. Ia kai kua hoka tahi mai hoki lama tau hiunga ke ve lava ko koe lava ko te malo hoka alolongi a ki ta tau taklao. I lunga te ala leo tenei, ke haka malam lam mai hoki e tu helvo ko te kau nanga ki te vahenga tenei ni, ke he hili tu lako au haka mole mole te he hili mua ke tu kua tu mua koulua, haka mole mole te matua. Mo nā ka inga pahihi ka tatou, e haka longolongo mai, Dr. Mary, haka mole mole, e mohai nei ke tuku mai, heu tama haka mtalanga lele pe ai hea te haka tau ai na, tui pui pui a tātou hanao i New Hila nei, pe ko Aotearoa hoki hoko mole mole?
2: Iyo, e hako lele te mātua kua hea hoki lawa te taimi tēnei o te tau mālulu, iyo e loa hoki lawa ko te taimi tēnei ko te taimi e lahi pipihi ai nā hoa mai mana tau wale. Iyo, hoka takitaki ngā vea ko te hulu. Iyo, e tau wale le la te hea unioni pia ki tātou, mā tātou kā inga. E kā mata mai lawa e tātou hoanau pepe, ke pālawa ki nā mātua mātutua. O a hoki ko ki lātou te pitohili ona ahoa i nga lahi ka hai e tau wale. Iho ko nga tui pui pui la ko hea wala tau a tēnā e mahai ai e koe te mātua ke pui pui ai e koe tauta mai ti. Ke nga he tau wale i nihoa mai kua i loa makitea e hehoe ma pui pui mai ai i a ola o tātou hoanau ka hoai e hoai o lātou tui pui pui.
1: Hello, malo, kahit tay ni. Ni tui lave, hea te tau ke ki matua pahihi ka kakao ngai e ala tohua nau. Ko hea hoki la te matua o na hoa nau ye, nei hoko mole mole, doktor?
2: Iyo, kila ko te tui pui pui mua mua e hoai ka hai ko tau pepe e katoa tona ono vai ahe o tona matua. E vela ko te mea māhea nini, ko te eiloa hukilawa ko te ono vai ahe o e to tau hoki ke hoai ai te e taku he 6-week check o tau pepe ni. Ko te mea māhea ni lava la e ko koe te mātua e tango koe te leho ni hoai te appointments o pepe ma tau ho mai e hoai tona hia ki ngā tēnā. Iho, e o mātoki lā, heo ko atu ai ma te appointments ma te teine hō mai, e hoai ai tona tui, nā tui pui pui mua mua. Iho, ko te tui pui pui lā ni e tolu ia tui pui pui e hoai i te ono vai a heo te matua o pepe. Ko te tui pui pui mua mua ko he moti e hoai ki te ngotua o pepe. Ko te pui pui tēne tui pui pui tēne mo te hia mai taku ko te rotavirus ko he hia mai e mahani takalahi la vai na ta mai ti la loi te lima tau heanga a ka hai e tau ale tu lou e ka ve puai pe ta ta ne ko te tui pui pui la tona lua he tui e tui ne e tui ki a ki te usually ki te vai o pepe i lunga ko he tui tenei e ono ya tau ale pui pui mai i te tui tenei ne tu lou mua wai e lo toka matalanga kai e lelei e ni haka matala mai a tu lava te tui pui pui mua mo te ono vai aheo tai lelei ko ie tahi tui e ni e lahi haka matala tu hoki lava e tau te teine ho mai io ko te tahi tui te tahi tui e tona tolu he tui hoki e tui ni ki te vai o pepe ko te tui tona tolu la he tui pui pui e taku ko te prevena ni he tui pui pui kohi hi a makahai e mauai e a pepe mahai ke pneumonia pe mau te meningitis kai lele e he hoka matala lahi atu hoki awai e ni e loa hoki nga tawale mana haka matalanga kai e lele e haka manino, haka mai nā tu e te hō mai, piko te teine hō mai. Ka ko te tui mua mua lava tēnā e hoai ka hai a pepe e ono vai a te matua. Ia, haka hello atu ai hoki la, ni te, the national schedule of ana tui pui pui ta mai ti yo he ko atu ko te tolu mahina kai tolu mahina te matua o pepe lima mahina te matua kai ko ka to tona tau heanga yo he ko atu mate hulu lima mahina ka hai e ka to te hoa tau heanga mate iwa tau heanga io mate toi tui lai hoa i te hulu tahi tau heanga io
1: Malo, kahit tayo lahi lang dito, ako malam-lama malo ni. Hila, hello, matau hoki, lahi lang hoki na polenga ni. Manahe hili hoki lahi tuho hili ay tato community. Ni ane ni hoka hui tau, li takalahi, hoka polengi ay, hoa nao, kinatuye ni, vehe hoki lape, ni ahoki ni hiyohoni nga ni, you know, e tuku atu ki nga mātua makainga i tau kikila te mātua ko mole mole?
2: Iyo, e nga koi, ni e ki lato e ye lato whehili mani hoka popolenga. Iyo, ko te hove ko te whehili mō mō lava takalahi hoka whianga iau ki e i te ngā luenga e whehili. Ni e he hoi nga tui pui pui tahi whehili e manako mia nei ke whai nga tui. Iyo, ke ko nga tui pui pui e hoka ngai te lalolangi kātoa ni ke pui pui a ye tamai ti nga tawale ye nana tākoa. Ko ye tahi tui pui pua kua ka kua ova te lima e hulu tau hea ngai haka o ngā ai. Ko ki nei ni uhila ia i nā lā o te ola mā lolo e hi aki aki lātou nā mahaka mauti noa. Ko heo he tui pui pui haka o ngā e he hoi mahea ngā le mō.
1: Malo ni. Aloa, aloa te ona hai, haka he tai lahi hoki. Ka hai hoki lai e he tino e, ele atu venei. Veia, he ane te toi mana komia ia o he tui, ka kouna tui, kua umatoku tui tau heanga te ku te ka.
2: Io, ko te mahua anga, awako, e lahi lele te peleni e hoi ni, ko te pui puinga mai te tui na hai te tauhanga te kua teka, ko te pui puinga e angai lava ki lalo ni, ona ko te taimi te hai kua katoa te tauhanga ni, ko te pui puinga kua hano ki lalo. Ko tona lua, ko te hiama, ko te influenza virus, e hoi lava mata hui tauhanga uma. Lahi lele la te peleni e hoano ma ki te hoinga o nga tui o te hulu i tauhanga uma. Ke haka tau he tau i lava ki nga hiuinga o te hiama kua iei. I o nga mahuanga la iena.
1: Kahe tai ni. Hello. Ai anela te kua kawe ai te hulu ma tau ale o ngā o ngā lele. Mai he lava te mauna kāinga pahe huika.
2: Io e lo ho che chitato co co che te alla vai na ilo ilonga co chitato tanga ta pa hei kai e mau alunga tato no me la mau ai i e tahi tau ale ni o kata ki taki ngā tau ale hiuka toto mau alunga tau ale hoatu ka hai kaha ka popo atu la te hulu ki lunga i te lihi mo he tino i e o nga tahi he tau ale Iyo e tuku atu ai ki lunga, kua ki tea e tuku ki lunga te risk o koe mahai ke maua I te heart attack, e haka e hulu I nani, pe increase by 10. Mahila vai te vai ha mua mua e mawai ko I te hulu. Ko ki te ai mahai ke tuku te risk tenei ki lalo, ka hai e haito tui pui pui o te hulu. Ko tona lua, ko ki tātou tangata pahe hui kani e toka lahi ki tātou e nono hoha katahi mā tātou grandparents, nā mātua, nā makopuna. Iyo e loho ki labala ka hai ka maua he tino e hoko tahi I te hulu, iyo e hoai ngohi o I pepehi atu ki e tahi I te hoale. Ko te hoki la ni e tā wai te hoai e nā tui pui pui te hulu I tau heanga o ma.
1: Malani, doktor, haka mole mole, e maine ke tuku mai koini, e te pētaku mai hoki koini, ni ana nā aungo te hulu tēnei, e vehe hoki nei loa tangata te kehenga ma te hulu mā he ani.
2: Iyo, nā aungo te hulu, ngē koko e tau ale lahi pe, e kehe ai ma te hulu mā, ma te hulu mā he ni e lahi la vai tahu e te ihu, kako te hulu o te influenza, e koko e ni e huiva ti ngā te hoa ai, ti ngā ulu, ti ngā tō tino, ia mahe hoki la vai. E loa hoki ko te huiva ia, e mahae ke kātoa te tolu pēli mai ahi o ni, ko te tale hoki e ni e mahae ke kātoa he lua tolu vai ahi o. Ia e vē hoki la ko te lahi ka lawa te kehe kehenga, koko e tau le ti ngā ai nei te ihulu, ka ko te weko te tau le ma te hulu ma hani e lai la vai he tau le ti nga ai na e tahe la va te ihio.
1: Hello Maloni, ni ane la ni hi te puko mole mole ho kai ngohi e peni vai nga ke mahi e hoki na kai nga pui pui te nei hoa mai puko te hulu hoki I lo to kai nga ke tau hi ai hoki te pipihi puko te pehi hoki o te nei hoa mai ho mole mole.
2: Io ho veko te hita pu mua mua tāua lava ke hoi tō tui pui pui o te hulu. E ilo hoki lava e he ai he tau mo ki lātou e ono he hulu lima tau hanga ki lunga, ki lātou e hoi tama, ki lātou e ono māhina te matua, mai eni e tahi he mālohi. E mahai keo e hini koe ki tau hō mai, peko te teine hō mai, ia peko te whāmasi hoki e tahi hoale tala vai, pe iei he tau ka hai koko e hohou ke hoi tō tui pui pui o te hulu. Ka hai koe e tau ale pe lahi noho I te ka hai koe e ma e tau ale te hulu ni lahi noho I tō potu e awa ka hai koe hoki e hau ki waho I o ka haka pepehi atu hoki ki e tahi te kāinga ka hai koko e tale pe maha tua tulou e mahae ke ka vani tō ngutu I tō lima peko te ngaunga tō lima ia mana tō hoki ke ho hano o lima ni ka hai koe hano e hau ki waho I te potu e iei ai koe
1: Aloha Aloha kila ko te tahi hili ko mole mole ni e mahae la ke maua koe I te hulu ka hai kua umato tui I te tui pui pui ia e I love hoki la te tui e I eho nā o ngā lahi mole mole
2: Iyo, iyo e velo ko te mea, ni e hei e he tui e he lau pahene, ni e ui lava koko e maha i ke maua i te hulo, ka haina hai tō tui pui pui, ko te lahi ngā taimi, ko koe e he tau le tī ngā ina, pe i kui te hale mai. E loa hoki ko koe e he tau le mataloa. Ia, ia tahi tino hoki e ne e he ai hoki ni aunga. E maha i ke pui pui, ke nahe hoka pepehi atu, ki e tahi tino, ka hai ko koe hoi tāma hoki e pui pui hakatahi koe matau pepe ka hai e hoi tō tui pui pui. E hoi hoa hoa ni hoki ke tāhi te pipihi atu ni ki e tahi tino te kāinga. Ia he vēnā hoki ko te kāinga kai vēnā hoki ko te community. E tuku lāke e tahi ao ngā hoki ni te naha ia tu mua mua e mahai ke tuku ki lalo te risk ko koe e ki te heart attack ni poko te tawa le hatu ka hai hai tō tui pui pui.
1: Hello, malo, ni ko nahe hili e tuku tui vei ala vai e tau heoko taki lava tahi hili ki tahi hili kai mea manu koe vei tau maala mala mai a wala bako tau e a koe lava te koa te nā ko te kaukau nanga e ngā lue ai koe on hea ini ke toi peko toi tau luko lava ni a kuhe hili hoko mole mole au kua hoko mole mole ni te mātua e vei hea nei launa ona kawea tēnei tui pui pui a ke heo heo ani pui pui ki nga tautoka tahi pako nga kāinga hoki kai mai he lava te tatou nuku pako te community ki tatou toke lau.
2: Iyo wai, e loka hai e, ni e hai tōtu i pui pui te hulu, e pui pui ke nahe maua koe te hulu, ni e pui pui hoki koe ke nahe tāua le mataloa. Ka hai ko koe ni he tau le mataloa io e tuku hoki ki lalo te risk hoki e hoka pepehi atu ai ki e tahi ni ki e tahi tino. Ko te toka lahi o ki lato e hoi o lato tui pui pui, ko te lahi hoki ia o te pui pui nga ki te kāinga, ma te community. Mai lawa ki lātou hoki, ki lātou e ona e kui ngā ngā lue ngā lue matamai ti ma pepe ni aka takita ki ngā kai koe e ngā lue te anga kā mata pe ko he hoa ia o ngā. Ki lātou hoki e kikila ni ngā tino mātutua ni ngā mātou mātutua e he hoa hoa ni hoki koe ni e lahi atu hoki lā te pui pui ki te ki e te ki lātou i e nei e mahai ki tāua le tī ngā ina ka hai e maua i te tāua leo te hulo.
1: Hello, Maloni. Tōk tāku mole mole, ka hai vehe nei la te COVID. E ni, he hoka polengi au nā tui COVID e nei?
2: Kēle la, ka hai koe hano hai tō tui o te COVID ni, e mahai ke hai hoka tahi ma te tui o te hulo. E vehe hoki lawa ko te hai ni, ko te nā ilo ilonga kua kua ei nā lāla o te ola mā lolo e hoka mauti noa e ko nā tui pui pui e he hoi ni e he aonga le mō. So, io o te hau tuanga la vala, io hai kua hai tō tui pui pui e te hulu, io ke updates hoki, io hai hoki tō tui o te COVID, io kua mhoki tōku noho hea uniu ni ki te tau mālulo te tau hanga nei, kua ma te hai te tui o te pui pui o te hulu, vena ma te COVID.
1: Te ngali la, kai tai lahi laki te koe, tōk koe kua tā pena lelei mō nā vāenga umai e nā. Kai ki lahi aloa, kai tai lahi lele, ka kohe ki hokai kua la te tāua polo ka la mea mole mole, e ene heo tahi tala lava e hoka mālohi ai hoki, pe hau tuangi ai hoki, pe tuku mai hoki e koe, awa ko tātou ko tūlanga i e tātou, keilo hoki lava ki tātou toke launi, e he tō kanga, he tō kanga, kai pālo ki taimi te ia kua, ohelo tāua le, ko he tutu, ko he hakiri loa koe. Tō mai, ke heo heo ni mai ki te ki mātou. Ka iela heo tala muli muli lawa hui tuku mai, ke heo ni ki tātou wā ka inga haka longolongo mai ako mole mole mātua.
2: Iyo, haka mana tu pe atu lava ni, ko nā tui pui pui e hehoe mahaonga le mō. e hili hoki a te pui pui ne e veo te te la hili te pui pui lo te tonga hiti e hili te pui pui ka kohe ki tupu ne a kohe ki tāwale ia a te mamalo toke lau tātou noho he au ni uni ia ko tātou hoa hoki ko ni e me aloha tāua tēnā mai tātou a leke e tata hoki ki tātou ke ni ke hai lawai ki tātou nā hai ngai pui pui ai ni e pui pui ai to lātou o lahi o iho e kai mahi hoki lawa ki tātou uma ni
1: ia la hello Dr. Mary ha e kawe ko mahiu yo te tatou kauheanga te leitio a tatou toke lau ilunga iki nei te PMN toke lau e momoli atu i te matoho ko hei tailahi lele ho hei tailahi lele ki tō taimi ma te haka awanoa mai hoki o koe e mautino lava mai ilo hoki ki matou e tuatuangi e lele koe te hui tēnei ka e koto aloha hoki lava ki toke lau ku mahai ai koe ke heo ke heo heo ani mai ma ma tau longo longo mai lava ki te ki matou ke ola malo lo a tatou hoa nau ka meheo tatou ka inga mai na hoa mai pepehi na ha mai e nei e pipihi ni e ka vela ma ha hetai la hilia toi ki te koe ke aloha ki te tua ke hoki atu pe ki te koe te ola ma te mā lohi ka mai helva te poto ma te mala malama mai te atua mai te langi e heo heo ni toi ki te koe ki te au kaukau nanga e heo heo ni mai ai hoko ki tatou community toke lau ka mai heo he tahi e mana komi te heo heo ani ka e ko te nā aloha angala i ene mo ki mātou e tu hea hoki lewa ko tau heo heo ni ngā mo ki tātou ilunga tātou ala leo tēnei. Ka ke aloha te atua pui pui ma leo leo ki te koe me te kāinga. E tu hai kuna tau tuanga hoki ma te ngai atu hoki ki mua toke lau i nā mea lava tau ola mā lolo. Ni te mātua, haka hei taila hilele ni mo tō taimi.
2: Ia haka he tai ni haka mangalo mai hoki he kupukua he ala ia manu hoki he lawa he hana e koutou e kai mana tua hoki ko nā kai ngai haka noa noa ona ko te kalanga pai a te aliki ke haka mahana hana tu te aliki ni ki te koutou ko ia lawa te mau ai te hui le mu Ia e kai aloha lahi atu lele mō koutou te kauhaka longo longo e vena hoki waka mālo ki te koutou ni te mātua te matautou kauhai ngā luenga i te alālio tēnei. Haka he tai.
1: Ia, haka he tai lahi lele. Mani e te atua ki te koe. Haka he tai ni. Ia la, te malu tātou kai ngata ke lau. Ia ko Dr. Mary hoki la tēnā. Ma te website, a ki tātou e mau ai hoki ia Dr. Mary. Ia kai mai hoki lava te heohaninga tēnei. E bookmyvaccine.nz. Ni, ko te e mau alai ki nā tātou website tēnei ki mātou tēnei hoki a Mary. E tu heo kalu kona heohaninga ienei. Kai mō te taimi tēnei, a ke tātou la tātou pehe tēnei. Hoka hei tai lahi le hoka.

Ela te mama lu te kalau. El leko ke to e hoka mana tu tu pe mahoka ilo tu pe kote tato wa winter pola to ke lau e okilani i kinei. Kote a heo he hulu tahi o iulai. Vei e pe koto e hoa. Faya heo. O tato kua ilo ton i o te hulu hulu hoa tēnei o uni, mau tino lawa lato e hoa vai a heo ni. E, nana haka mana tuatu lawa kahaie i he tike tia mana komia, e hoka malulu atu, hoka tulou atu, ona lawa ko te mana komia i e ki tatou ilunga i kinei, tatou nā tāpena penanga hoki lawa mō nā vaenga mana komia i te ne hele ni. E he lauli mahe hulu la te tike ti. E he lauli mahulu tike ti, heo vepe koto e tahi hoki tike ti e te au. Kae mea manu ka haila vai mana komia e koulua ni tike ti, e i te mātu tēnā kia moetangi ho ka aloha. Moetangi ho ka aloha o lua tahi, tahi huitu valu, lima tolu iwa valu. O lua tahi, tahi huitu valu, lima tolu iwa valu. Ka hai mana komia ko lua ni tiketi. Ko he toi lahi hoki, tako ki la pe kua pe less than 100 na tiketi ko toe. Ka ko te iyo. Ka e ko te nei hoki a ka hoki la e hoki la pana Tau tahi hoki tiketi tēnei e te ao. I te numela o lua tahi, lua o, tolu huitu hoa, tolu tolu. Ni, ka hai e mana komia he te tiketi, e tau tahi lava. Ka hai kikila ko, kikila tokila ka lei hoki wa. Ko te hiva tēnei e takua ko te winter ball, ni. E mautino alava kua pāki te winter, ko tona winga ni kohu winter. Kai o tona unga ve hoki la holinga mai ni palanke ke hoki ni mai ke o wala e winter ni o tona unga hoki la ai ni luchi hoki la ni a ni palanke ko tona unga la ko ta to ka hiva ta kamilo ina palanke ke kai i tu langa la wala he winter ball ni O tōna uinga ki tātou malele e makalilia, hai hoka leo tātou la kei. E mahai ke pangila ngila, e mahai ke keng keng, kai ke mahana hoana. Ni? Ia, o kako te mea moni lava, e pule lava koe whaiki ei. O hea lava te tuka ngā style e a kako au, heo velava iau la kukumatu he palanke ke hoka leo leo. E tukula vai loto tāwa le haka leo leo ai kai te mamalo tatou kainga, ka hai ko hoko mole mole lahi lele ye ila vahe tino e toi hui a mauehana tiketi, mole mole ko ke longa mai ki nā numela ye nei ko tuku atu ni, e pako te numela hoki te mātu hoki tēnā ki alihe, o lua huitu, lua iwa iwa, o no tolu lima hoa, o lua huitu, lua iwa iwa, ono tolu lima hoa, kahi iwe hea mana komia. E, nā, ko te mea moni lawa ko tātou ilunga i toke lau iki nei, e tamu hai lawa ke hoai te tūlou ni, te tātou senta ilunga iki nei, o kira ni ke hea ni ki nā mea umalele, a ki tātou e hoai ilunga iki nei. E, ka e hoka he taila hili hoki te hea poti, hoka he taila hili le te huia huia mai hoki, ai kila haka lei he ko ko moni he tala moni ta ku kila haka lei na tai mita nei ku malulu lele ko makalia lele i tu langa yei ku he nga ta kila te na ve ho kila na e ya tokta mary ho kila tala no mai kite pehi mate pihi te hulu te nei e ke he mai ho kila mate hulu ma he ani e kila lele na la ke po na ko ho ki ni na ko e hoi ngā lua ngai koe, pō nā kou hoki la vai, e vai la vai koe, hoi ke mahana hana, hoi ke le leo la kei, hoi ke mahana hana tō tino, hoi ko nā he vai, hoi ko te ulu pui pui hoka le leo la vai nā pūlou mahana hana e mahai la vai ke. Hoi ke le hoka le nā mātua ki tātou mātua ni, wai, ko te kehe kua kehe leo ki te tau, e kua malulua, tiri mo kua makalia, e malama ke hoki i nga taitai mihua e toka te a ihe ilunga o nga tāwale. Ia ka he tama heo heo ni nga lava hautua ngau ki lava kita ki tātou ia ia e malolohi ki laka leia tātou mātua mātua kai mahe nga hoa nau e leo ko ulu e malolohi kako nga mātua mātua ma nga hoa nau ke hoa heoka leina. Na la kei, o te mea hoki o tatou hana ue kohulawa nga skivi pani kohu mahana hona ki loto i tui e tongi ngai hoa ho. Ni?
he hoka tonu atu lau mua, he hoka tonu atu ka ni he hoka mana tunga lava mō ki tātou wai e o te mea moni lava e he tātou i loko te mea i tutupu mai tahi lua minute i mua atu e he tātou i loko lava nā me tupu ka e mo te puipuinga lava tātou hana o mana tino mātua ki tātou tātou kāinga ke kila kalele kila toka hoki wai e wawe maua lele hoki i te hoa mai peko te makalilia hoki mana tua hoki e tai taimi e oheolo te makalili ko hakaopopo mai mai e tahi tauale ni kai ko te hakamana tunga tu lawa hakamana tua tua ki te kolum malu i e kila toka na lake yu tato matua mata

0: Rono no kua pakita toki ai taimi hoko tahi te ka mehele vai vai taimi te nei ia e vela hoko te mahani ke loha te tua kumahana hana maha kamai hiki na kai ngau mali o tato
1: tuaro nga tati jino lao ya
0: iku tato e langona lili ki tato te hoko no te koai lava tato kai ngato ke lau kua ngalo e langona mali lili ki tato te ongo hia amo taimi te nei e aloha lahi lia tumo koutou ni ia ka ke mole toki lana aloha ngau ki maua kua makai kuiku hoki tato ngalua ngai te hoi tenei ma tato e vai vanga

ia sa ni mo rocha to tru le o to iva minuti on tale or tasi ta to proclaim masani o le utanga ftalai sidim tali or tu spa ia

0: utan fatala i fisirim talo tus pa ia fatalo fatu tatu wala au.
1: Hua.
0: Sono mai? Malefonu?
1: Se mo wai li fa matela ina wa tangata o Yesu.
0: Fea e mo wai li fa matela ina e tangata pole ele tangata.
1: Ole. Ole tangata o Yesu.
0: Fa matela ina ole tangata o Yesu. Ole tangata o Yesu. Sa ole. O fea e mo wai li fa matela ina ole tangata o Yesu.
1: Description of Christ.
0: Description of Christ. O fea e ma wai le fam talaina o le tangata o Yesu. Le fam talanga o tangata o Yesu. Sili ma yam lai foro a mataita to proclama o sili mtali. O tuspa ia ma lutanga fta ala i neita e ao.

Ono minu te te a ili tura tasi, sili ma mlai fono, o feo tuspa ia o fa mtala ma ya ili tangata o Yesu Keriso, sili ma ya Sam, o feo o leo lalo langinei, o lo o ia ili motu e ta u al motu patamo rea ta u mai ili tuspa ia, ta upu mo ta tu utangafta alai, ele ia fio mai Yesu mo tangata uma, na maliu mo tangata uma, o lea sa ufinangalo, tala mai la utanga, ili nei tayao.

0: O tan fata lai, fisim talo tuspa ia, fata lo fata utata walau?
1: Fata lo fata umale, fata walau. E fia tali a sipe menatu nide, e fidi le papea, na fio mai e su, e le o tangata uma, ana maliu, mo tangata uma.
0: Ama mori poile sa unota ma?
1: O, o te vai na ea.
0: Ia, so fu manuia sa vai na ea, ia, mai alaus, finangalo tu sa manuta upu.
1: E moni, ala wae, pa mai esu, no sai mo e ma mai. Mai, o le po mai mo e ma mai, a le po mai mo e ma roa. O sau mo e anga sara. A le o e amito. Ia e moni, a tonu ye nisi amito. A pi o le manga nga ale. E te tani atu te apa i tar te anai mani.
0: E te rango lango ina rafina ngaro o mtaupu, e le mtaupu a?
1: Ia e rango lango ina. Rango lango ina.
0: Usa e le e fio
1: Yesu. Ina lana, te rai a Yesu. Pero i sau mo e rau mi ngā o.
0: O e maloro.
1: A o saka i o ale ngā o. E pinga e tau ngā ruka ngasana. Ia ari ko kere. Ma pio i ngā E kala Yesu e ngosane me e lau kia o mele kari ko. Ia e kala Yesu ia. Pai po ma e mo e mama. Rau mi. Ia i koi kanga kai mama. Ia i kanga kai re mama. Pai a kasi ni kaku kua kua i dere loko. A kongi e Yesu. E ami o kongi. E ni te ang sala peo. Ai amali, mo ka ka umma wai. E ang sala umma ka ha kola lo.
0: Aftai, aftai, manero ki ngalo, aftai tele, se vai naya.
1: Ya, aftai, la meo, manuye po kalam.
0: Ai lo. E umma e tu te kuma. Su, oye. Mo amilo o lama. Ia ina oi, mo

0: I'm right for no.
1: Yeah.
0: Isaiah Lima told. Yeah, yeah.
1: Yeah.
0: Filipi Elua. Yeah,
1: yeah.
0: Ngalue nga e... Elua.
1: Yeah.
0: Ngalue nga e... E Fitu. O la ngua se tfano, la ngua pekeru bo bo la ngua se tfano re no. Yeah,
1: you
0: were back. Ole ola ngani. Tu mau oni be le le. Sanga to po to. Ha? Ha?
1: Ava ke te lu.
0: Ya si jong.
1: Ten ngi
0: fo. E pelu. Yesu.
1: O ka muka na ingele o Yesu am kamba ya le am kanga o ai pa i. O le ala nga o le pesi.
0: Am mata mi lam tanga to. Am kala mai e lo o mi mo long pupu o mo long pa pa e mo long.
1: Yoi. O le ai.

0: Leole, olele.
1: Pua, wali pua te ea.
0: Ia, raua, so mo detu, ia, fio ngai amap sua. Ei, ohi, ohi.
1: Ne, si au.

0: Tau nama.
1: Ia orang sini mudi mudi lang ya unipu.
0: Tau nama. Orang sini mudi mudi long fanga.
1: Ia, mulai. Oi, oi le angin kembali oleh angin dia piko siring nak kembali. Oleh angin boy ya piko siring nak mulai angin malam. Oi lah le angin.
0: Angelu pitosili ona tamai, pitosili ona aulelei, angelu umalava, o ailea angelu.
1: Oye, ngora,
2: angelu. Ano me angelu leo, ua pai ngomi a sakati.
1: Oye, ngora, ngata, oi, ole angelu a pitosili nga, ngata mai koe lale.
2: Lucifelo.
1: Lucifelo. Ia maro. Ia gaisa orkani. Ia onga fa umba ilo ofisidia semi. Po maro rapa tai.
0: Maro. Ulu mole mena. Oi, oi, ia. Ari, mai fono. Fere mo oile le kalanga ya rusero. Ani lu aurele.
2: Ya ai.
0: Ya rusero.
2: Iskelo. Mo oile. Tene no po un mal vengen oizo.
0: Vi mo wa marco si lo vi ve kau.
2: Ole, campo ya kul vesidia emmo.
0: Si sono mi.
2: Esau e fio mai le ali i lon kosa.
0: Fio mai le ali i lon tosa.
2: Io le lua.
0: Io e lue fia?
2: Io le lua, o le ngai pa makala mai ei.
0: Ea, o le imo mai le tari vanga lona lua o le fisidi a le uruai. O le omo mai o le toto na fua mai o le toto a rona a le ale la au po le fua la o le la au na fua mai ai le toto a rona na re si file roa o ma fia se fia emo fia emo e ale le mo mostaru fia emo
2: anda kaba
0: oi la fara kwat tosa a tosa e mo yesu lun tosa
2: ye lu lua
0: Yo lo lua. Ia o sile tats poka lama. Lea to e sfumo le fa minute. To e su tor minute o nata leo lua. Ia le la umo hojat poka lama. Sila lea tats poka lama. O ai le tangata le sa faire ng tonga suka molo. Lunga ni. Tu mau oni mea lelei. Ano ato fo mai mea faingata. Ole fili ua sa ua.
2: E sa ka yore su ka molo lo ngono ko nga.
0: O ai li tangata la i tuspa iya sa failang tonga su ka molo. Sa ka yo se se. Nga ni sang su ka molo la nga e su ka molo si ai nga.
2: Thank you.

0: tangata na sa na ola ilisi ilisi nu a ilisi nu a rul la un a ilisi ilisi a mi se jo i emo si la emo
1: de
0: la tua na sa we fiume isu si la a ruai ora le fuol ol toto o arona si la Dat mo karabe oi ka karing fairung su ko ngasu kamul. Ta no mai.
1: Te ala o kali bisi di emo.
0: Jeje.
1: Ah emo.
0: E ale ale tali a amra fono emo.
1: Direct,
0: yes, sir. Yeah. Well, fine, I'm going to make a sale of curry in my phone. No, ka un efu la kiki ala ro silinga e sili ma yele silinga lo le ta bu ta ngafta la ile ma mai ta bu la mai ora e fonu ma yele ia fio ma yesu mo ta ngata uma ai na maliu mo ta ngata uma ma ye vo isi si fa opunga ah al ne sa wa ya ava peta fa nga nga ru pule ya ele is ele a nga le fo ma i mo e malolo ele i sa wi su mo ya mi oto ol fsi la o i la tak ta mi oto ru de mi le fa chau nga le is u sa la fa sa nga yesu a la si o ro ma tant nga ka ka fa fi a mi o ko mu le ka ka fa fi a mi o ko mu le
1: Emo.
0: E vou ringar meu povo aqui, gonga, louco. Ah. Tá olha
1: o Ruby.
0: Tá na mãe.
1: Emo. Yeah, yeah. Ela lhe disse a Lomia, mamu, mata o papá, foi o quê? Fulu one, fulu one.
2: Yeah, yeah, isso é só uma cara maia. Tá o filme.
0: Pitau mai.
1: Akan mai ala pom.
0: To iba minute on tale o le tula e lua a uma loa ia su en artusia. Amara e fono e ana pe ora yo tari o tatu siri.
1: Pule tu e mombo fonto tu e o.
3: Mai ne mombo.
0: Fio i fo mal langi de ali lang. Mm.
1: Mal la langa pole le on pu.
0: Ya tu atu lola i fai visi di fai militari. E mo fam tara militari lo fisi. Ya. Ya, ya,
2: o le kari ala fisi. Wa la ka o ka ko fi a mi yesu. E le sa o le ko sa. Ah. Fab la ra. Wa. Fab la ra ku mai ya ka ko le la ngi. Ya, pe kari nga o le fab la ra.
0: Fera ku singa mo o ero lo fin alo. Lo
2: lo. Yo ka ko Chora ko ko chue chue chue ro ko ne ko chue ro ko sine wa le po ra e le ko o ko ko foi mai
0: ya ya chue mai
2: chue mai chue mai ga sa wa pa ma ga
0: ya chue mai le yo ya chue mai le ko sine mo ile ko ri nga e o foi le sine sam o le sam le foi mai ya chue mai le ko sine po fer ko sine ka o mai ero se fero o le lei ma ya
2: wa wa fa mai le
0: mai ya ya mai fono
2: Kwa la fama ina li, ina la kua. Ina li, ina sau lo kua sa, sau fama nga, pa, pa nga kumai, ya, pe la u...
0: Ya, ya, ya, su, emeli kusi ngay mo oi la u, wa, romal kua fio ma iye su, wa.
1: Halo.
0: Ya. Wa, fe fama nga, a fe fama nga, to winga la, ngay faka, wakala ngay su, ya fio ma iya. Ya, ya, ya,
2: fama nga,
1: Ula o kali e. Kaunga e lewa e asu pe ala isi pesi.
0: La fa ala kari.
3: Mano, tem, oi, oi.
1: Mua, mua te salo nie fa, oi upusu ono su van. Awa e fio ifo mali langi le li ilava. Mali alanga, mali le otelo le ali elusidi.
0: Emu, ah,
3: favorable. Tupu o Yerusalem, leo lo prale fisi le tari lea.
1: Tari el fisi.
0: Ese xa nomai?
1: Ese o e tou, fai upo skup tou. Ule ilonga le nu le leo le alanga, le fie fie ma le leo le pata angisi o le nu. Awa sa a la langa le nu le alanga tele, ule langona atu le leo le le mamau.
0: Mana ya tari iron wood o solo mona ea sa faila nga ko nga suka molo ya ka iru pengo fachi ko nga suka molo solo mona maybe are a profeta ingo ya a musa le te fa ya le sidi ya tat pokal profeta nga ingo ya a musa ya Devo mo metari Siria. Telefono e a rota de Messi de Uruguai. Ma pessoa daí foi já fugir. Ele já fugir. E ele era o matari da fugir. Vai meia tato.
4: Ora
0: vou ele Siria Lucien. Leo Len a sempo aí de angiru pito ou lei. Aule lei. Ia lela e sautari a amrae fono o lusfelo. A lela le tefisi e toipola afal tusira e mouai.
1: Mateo, Isaia.
2: Olha, eu vou ver se tu vai. Oi, e tu é a tua sina, e foi tão bom. Olha, tu foi a tua manatua. Ia, fa, sua, e foi tão bom. Essa foi a polícia. E isso foi, é? Isso foi, é. Eu posso. Minha na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na

sina e fa ngale tele lo lo fa sa e tausi fa la va lava pa fa fa ngai ya o ile yo o wa o le nei mo mo wai le nei sa o tona ai pa ngale lo fa le mo lo mai vai